won free boni nyina ho na oni jobu jina nsania ba komo mo ske ba konso nyankopon e di jobu twa bonsa mo poa ene ni pamia he no mo from ho christofo nya me betumi de o ma twa poa wo bonsa mo enim wose se nyankopon ni mo guase wo wiase a paul ne kan romans chapter 2 na ye ya ye fre ye ho christofo a ye di yesu din atwe ye nso a bonsa mo nwuma ne ye ye Bonin kwan ni pay die. Ti amanya minimum guase. Ubiye biye na no say, hey, we na fro hu Christo, mi kura mi ye cheo. Mi bususum ni kura mi ye cheo. Mi jama mofo kura mi ye cheo. Mi kronfo kura mi ye cheo. I'm robber mi ye cheo. What a shame. Eni se basa, nyamia ye bibi wo ye mu. Mumie nane dina fufro hu nyamia hon fe. The beauty of holiness. Eni pe pi wanjwe se uye holy aneche se uye monyo monyo bi. Na debi mikachro se eni ye diyo hrusie papa papa. Prison po na woda Paul na woto nyomu ne salas mo to nyomu yi nyamia ye. Praise the Lord. Efiasi na woda ebu ye kumfadi ebe chimia kukumpa. Uye holy maya uti mode ya nkromo. Nkromo. Na bonsam. Friends of both of frisroba no be nyane was. Wa mo umfi mwe u nyane. The beauty of holiness. Uye Daniel ni adube kwa kutu jetebu wa mumpa. U mohu. Uni jatetu muda madieche. Ni bonyefo ono baye no. Otu onko sro man kanfom no munompe munyine bubu. Uye ni paketua. The beauty of holiness. You put pity crunkry as a full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Like a cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, that's all my son call heavy. Copeco coffee will be do I. Now, Satan, bia a radise. Okwara na jobu sro onyankopon. Okwara na jobu eyi ni ho afri boni bia ho. Okwara na jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okɔ busumfo ho akopa bambo. Okɔ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye unim Kristo kura wudi ne chi no bun sampo ni mo se uti wo nyame anim nyame obo ho ban usuro nyame a nyame obo ho ban uyu hu firi bone ho nyame obo ho ban bun sampo onim e beifo ni e bei bun sam no nyine anim wa wo kra bible de bia wo di e trentwe wa sori dem wonnim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na satan bua ewrade se okwara na job suro nyankopon no enye wo na wa bo ono ni ni fie ni ni a wo nyina ho baye hia ne nsanu adwuma wa hira so ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bine babe ho a counselor no ka che se wo ye Kristo ni wo di dwade ende ne ade na ti na sem na no se oni ma wa ya ya ye wa ko jisu ya piti su bibia enkokra che se ye nto na ka che se won sacrifice fa homa Yesu first why na wo do homa Yesu a enema na wakogia ye de pitipiti so kawani sane ma nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekae no kwae oni ni oye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se ti bene no bom paya okoye no oyeye osi ubi oho no dimrikaba na he na okwe ehwehwe wa yihuwe matiso wo sadi ema we o si danu ani pass se ni nyina maniska besi sa ni manu nyina manisika afroda water ni su bmpt so e shire frisro nyami ni shira e shire bi obenye fi be bi nyami nka ho ye abusum nyira eye akonfu nyira eye satan nyira occultism nyira no e jim ne do ye dey ekro

0: obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara se wonne bon komo no anka sika ho aso se madamfo ka de di sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiaye ebinom ebehye wan koma so na abonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obi nya ne ho obi nya sika obenya ahodie obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epenan ne wanya nan epenwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia peduasa mienu ne wanya ka duasa mienu opaduosia nan etotoaso sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sane obenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon ne kai wo se obi a ne ni gi sika ho no sika emeno ega sika fo beka so bebi edro ndi ehiasi epebie mo munya bie no mo mpebi ni entras yo sika fo no kra pesika che wo mu akobo ena wo mbotom na pochani sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ni how anhye mu akoma so ebra sane ema ne yi adwe nyire fi yankopon so ayi adwe nyire fi heaven so ayi adwe nyire fi kronkron ya ne tene so ayi adwe fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dai no aba te koko bokese pa Yesu Kristo ede ma enipa omwo wiase nyina onhwe mo ho ye na pochane sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene how anhye mo akoma so na da no ambetu mu mpofrem se fidie ose beba wa wote asasi nyina ni nyina so obie ne obetumi efri mo Yesu oba ma wiase nyina omo mu gini die no omo mu nyini ne nyina ba be bu wiase ate Oka wani gusu owuom nsusu a ikire no atemwo ye de ewo ho itimunwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de de no bompa ye fa ho nipa dudu omo bompa ye ni nyina bompa ye fa eniema ye honam niema nko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya vese di kwa brochire obi kutu a bompa ye se rade hu mobom ye di boye ni jime nkwa ipa kakrebi Obompa ya kese radi menyan kwa jie ti makuma mwevise kronkron ye ni ma obie ntumi mwe radi Enye mebie ye rukandia shishe makuma mwe nipanfe ye ni mwe radi uhu ni nina Fa yesu moja na uhuru ni nina na ti makuma mwe makuma mwe nyati sesu chirema Nipaka krebi ne bosa mpaye Radi buwa mene mame hon kronkron tumi ya ngosrapa Ame tumidiye dimerinse mwa mao Mishwe chirose mame humu ye Ni pam pesa ampaye no bo brain once ubia kanche se kande de de de de de de na tia fasu chese wonya honkrunkrun masubo ubia no akobo adwaman nye papa no no ebeba wa wote asase ni nyina so etimunwen na monsreda wo bom paye ni yankopon sesan disen yo sesan so man be ye paul no osesan samaria ni ba tutu ni no be ye oba oye sofo ba wiya kete Ni pasen ne bosa ampaye no. Omko ba bia kanyamse na ye nkwaje nkwaje kronkron ani tena so nyamini ha. Ye pe ba bia fire pa fire fire. Fire be free sraba. Yesu so galo ni ebufa so. Ni atuto nsio ni ebufa so. Eno no mani gye ho. Ne so o sakra pa ko heaven de eni ne prime mu. Ob ka ne boni pena ne buofu. Boni so ye mfa nko heaven. Yesu si hwe ye. Eye kokobo. Bom paye da nyese mpaye ohwe sika ne ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agyina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wtiase a watumi akase masia mitie betimo ewrade miwuna a menim se miwrade dia sampaye ne yankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a de mo kwa ni gusu ade do be ko heaven Iti na osmavu Paul, ebra wachuro mwako mafilipa asafu, wasee miyanom, unsu yame wae. Na mwumshe wona onamsa, sedye muwa yensu se, yense esusu suono. We examples, ninipa bibre wohoa, mwenye wohon, mwohon asemo enkae. Na afe yensu midi, nisio miike biyo se woye Kristo asemi anohon atamfu. Ade ntia, omubokro nwa na debi, ade omuye yente omuye Kristo asemi anohon atamfu ono. Won na wawie ye ene oseye Onyame eni yefunu Oti wiasi mo mo yefunu Yefunu non kwa Edi denu onom ni omeye ni Haitam ni ten ten ten ten kwa Na wani monyam o wani wuom na asase su no ma ho kwa na o mo dwene. To so obi a oti wi ase asase su ne ma kwa na o dwene ho ya se nua no ho atamfo. Nkanka so koye sofo na o kandifo na ko fadi to so odifo. Wo twendo ma di wachi. Won ka dwen sakra ho asem nkyre nipa no. Won kan kwaje ho asem nkyre nipa no. Won ka trene ne kronkruya ho asem nkyre nipa no. De bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na wo ka ho asem. We are senior no ho tamfo. Wo boabo nipa no nyina no akwa kogu gya enumu demo. Kai benye nyina sike benye nyina. Bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ho. If de gene free ye na yem ba ya de gya ne be sade akro. Wo betumi apenia wo pebia na penyame so ka. It is how your time for Osinayen dear. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yemaya ye bono wasro. A horn monsuna ye charging qua only a radi Jesu Christo. Hallelujah. Our best such a hobras any pedia. Say then a horn de juma or debate to me a bread no menina say ashen as yen a day. A tear. A radi Jesu Christo baby as an known him so might be a higher friend in heaven. Tin sem pa wo kenyina so say adia no wo de wadwe AC nyame so se sakra oba dwamanfo no ba ye no oyie bibia gye ne nkwa no se kɔ menkɔ ye bɔne bio papa na oda subura ho mfie duasa nwɔtwe no osane yade wo se kɔ menkɔ ye bɔne bio ene adifo a wo mo sie se wo ya yare safo me he na wo ka bɔne ho ase enti yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asem no obeka ye o kasa chire ni pase na ebe onbe sakra na omako heaven. Bibe se miduko Yohana asempa ni tinsia. Ni eshe enye mebia eko osu oho. Ebre jufo no dinechi na yesu ye pano no die biane bano meni ajino omu didini adesa ofahano omu sano. Na yesu su o nimnie menyina. E disa ushe enche mu ebi asana. Yohana asempa ni tinsia. O sina wose no se. Enye ese nchire niye ben. Ena uye ni ehu ni ajwedi ede na uyo ye jenu di mana esre so sedie wakwero se oma wonpa no frisru di na yesu se won se no kre no kre me se mo se enye mo se na oma mo pa no efrisru no oma mo no kre pa no a efrisru no awukan ejichemu yenkosro kakra na atini ampese me no kana se ye ejema dio no mie no se ade chiye no nkrofu ku a ogina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa ne suafo no komu no nanso yesu anka ne suafo no ho anko kudo no mu suafo no nko ne koye enso akudo ofufuru firi teberia efafa kwa urade da ase na wodi pano no wo eti nkrofu ku no hu se yesu ni ho na ne suafo no nsu ni ho no wonso ekɔ akudo no mu no ba kapenio be hwehwe yesu no hu no no osi na wo hu no no ohu no puneja na osi ni se rabbi da ben ana wo ba ha na yesu buase won se no kre me se mo se enye se mu hu nse nkyre nie nti e na mo hwehwe me se mu di pano no bi ntira ene ni pati wiase aduane nko ana adwuna ye ye funu nko a yesu si hwe yie bro wo di aduane ma ye funu dibi ma wo kra no hum so de mu di ma chi nyina anye hwe pano asase su die nko na mope oware nko so odwuma nko so bibie nko yie enu nko a ena mo hwe hwe kira kwan yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa mama dada obi a openi pa ko heaven eti wo mo moti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wudi no nura me no mie no na ya nko hwe hwe ba bi ejaye na ya na ya sei aduane e die ni nyina sei munye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho daa kɔ kɔ daa nkomu a onipa ba nde be mama no na ɔno na egye nyankopɔn aso na no ɛna wɔ se ne sɛ edi na yenye ya ye nyankopɔn nwuma yesu buase won sɛ ye ni nyankopɔn adwuma sɛ mo bɛgye de ɔsoma no na die hallelujah eti wo kan fi nkyema aduane nso sɛ no kra no kra me se mo sɛ de ɔgye die no wɔ daa nkwa mene nkwa pano no mwaja no mudi mana esresu no uwi. Ye ni pano a eseni fri sroba. Yo nipa enibi na wengu. Nyami asem. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchechile papa. Adie betu mi ati we fri boni huna. Boni ati e fri wuhun. Asema makachile munti muhuwe nyefi. Eradi midi wasema siye makumo numanya boni enti yao. Nyami asem papa no. Ose munie nubi na mwanya dayi. Mwengu. Mene panwa enkwa womwa mi sign mi free sro me baye no obidi pano yi bia obetna asida hallelujah na pano amedi be ma wi ase enkwa ene me honam jese wa sha se chirechire wo enchirechire ne mu edu nti nipa no se omo mpen chirechire sa omo pe nyamse me ka se ene wo betu kwan oware enkoso udwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nyese sa motivational messages no ne honam mu de enko a wo chire won kwan o betumi afa so no omo nya nkwa omo jai boni ne sa temu de dura omo nya heaven akọ enti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasa kasa wo mu se ebeye den ene wo yi betumi de ne honam amaye die eye honhom masma na ye very deep no mu nti ase o be kọ ne nche bi san se minti obetna ase ye ni pano a efri suru sane baaye no enti se de moejanum die no wuye no de odi pano ibetna ase da o chirechire kapenio share dem no eno kan ye no ebra odi san chirechire no baaye ne siye chemaduosia no eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asebiye hwan eno obetumi ati nyamsem we aw de won kan nyamsem a beshe ni ponkran kakra okay, I'm some man in here in Musa. The beer better, bonny, sa a huntoye, Oko hospital. Nasa we yari yari woo. Nasa doctor no catch or no man who drap. Unya when you, I'm some quaddy wood tea, now bonny do call de woman. A come once my own peso tea. Perse a katakata suny mumwaso. Say doctor katakata yari sum mumwaso, sa a beto adaka, funaka. Eti a was so would be wakuma mumenya mea semion yamuntia, yes, and a beer be bobrapa. Na wo firi a wanya baby papa akọ wo tumi ntena se ma boni ne wo nu nkọ heaven obi aka kire wa o da da yesu ba wo be fa ho tofo na akọ nya ne bonyefo na wo be fo ma pemre sakra sisi wo e ma wo wo ani atemo anti na suafo no mu piti ye no kan sa asemi aden hwan na obetumi eti obi a wa ware no agya ye se jise okọ ware wo yire dada ai den dodo pere no otumi eti ipa so ti o sa wo ntwa petition kakra when we are here, look how be our holy cacrabby goom, no, say, yes, sir. I said, me, did the one a bit to me at tea. No, Baba could they obey to me at Tana Hosa? I said, Bafuno. I was open a year and our PB, a man who cried there so more. If we are almost our guardians, so come. In an omnity, sorry, then, on pay heavy uncle, one home pa. It in a cheerful mu pity, and what can say, I said, me. Man obey to me at ye. Upe, yamsema ye for fofo. So for no kevia no no akoda, no na ope. It was on where they say. Collection in an odia ma, better than a honyo de. It in a seafon mu piti and wakasa semia ding. Man obey to me at ye. The issue ting kenny muse, the seafon no a wimi ye hono, or say one say ye etumus in Tidiana. Na efe se muhu o nipa bando se wo kwa suro fa kwa o wo kaneno nsue. Honhom ne die man kwa o honamu die nyewe. Nsema makano e ye honhom ne nkwa. Na mumu binu moho a wanyinye. Efri eno so ne suyafo mumu pi e sanwenchi. Na wane no anante biyo. Omo koni yesu antuhu ankache so miye sorry pa nyamsemna no shedi dunti mumra mafrafrem. Debi e serious naso pehevi ya kwa. Utia semna nwe bisa abduma ube tumidia ye. Yesu chirechire bonifache, echire nesuyanfo, bonifache nchirechire, ochirechire nane pita pejansa Yesu se basi ube ye mboni ya mprensun na mifanche nwana. Yesu se mankan chwa se mprensun. Predyo son, ahuro se. So. Oman say, omse radi tuye njidiye. Hallelujah.
1: Amen.
0: May more grace, more faith. Ene nipe piti nyamsema anuwa shia usu anodi. No mu pebebi ahodi ene fudi, entu mifomu nko heaven. Uko school nesi e chreche wade, ni mani nye fi syllabus. Use e dendo, nwa kope non sila na usia. E dru nsofi adi ebe huni yeye papa. Do sabe fi foti huse unye bintro. Ube wipoto. E alure huse nipe pi wipoto u Kristo sumo. If you say, omu de syllabus, Bible na tu nchen. E no omu ye ni omu pe. Udru ha ube feli. Ube wipoto. E na yesu si idu mye nune se monsu mo pe se mukubiana. Ubi ya uo dompa di wechi. Ne domnu nyina kwa mna ka dumye nupe. ne dumie no so atake wo mo se nkrofo no ko mo so mpese mo ko bia na nyam se memfra mo de me kan ne kwa ne gina mo pese mo kwa ekwan wo fa so ko ye no mo ko that is a real preacher obi o ye serious from heaven I'll pay ni pa ko heaven no nya sofwa e man no betumi address it say Jezebel mo ki kam ano ne moyre so kra de basore nye hwe e man nyina nhye trosa na mo nye se enye nyam sem no no u pre ni pa no de wo ko hell fancy search yourself forever. Oh Lord, that word is settled in heaven. So for being here, obetumi ase san wa sase so ha, ne nyame agye atom. Ti no soma vo pochro ma koma roma safo se ntie nua no migyan Yakobon mo bro so, mi tumo fo se mo fo mu ni paduansi wa safo de etia se a, eye kronkron so Yakobon ni a, ani mu nyame soma adwene ye den, ewom. Mo nye mo ho se wiase. Wiase fo okwan fo so siesie on. Ye nyina ye okrom ha ye nim. Ye se obi so ye Kristo ni odi Kristo echi a, wo ke ka chen se, o ye sa ne ma no a, enye wo pedoma ko wa so mu nti. Wo do mu nyina ko hell. Kano kre no kreno ne mani pa ya de hie hallelujah ti yesu bi se dumie no se mo so mo pese mo ko bia na dia re ho ni se omo ma ayire nipa no ya no mo kase tia nkrofo mo ka tren ne kronkron ye ho asem na so ma no so so o mani agi o mo sire omo mo ebobra kronkron no mo e kanyam se ma tumu di nipa ko heaven sam mani no bi na John Wesley no mo hunu ye no so mo tumu jinai e de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi ye nyina wo heaven samri omo manye ne omo dagye mu tramu ye kane senia yesu e kan no obi se dumie no se mo so mo be ko bia na o pese mo kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e bua sin se urade hwan chen ene ever crow hallelujah
1: amen
0: una wo da nkwan sem na ya gyedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye free nyam somu e bisaw se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye no ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu e bua se se se won se enye me ena meyi modumie ni na momo ba kwa ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no hobi o Yesu kenyira no ti ho na kuma senior se ese oye dumie no mo ba ko no ho mon hwe mo huye na potwa ni sabro ni nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie e beba wa wo ti asase nyine ni so na monwen na mon sreda na monya ho din de adwane afri no ma e beba yi nyine mu na mo akogino ni pa ba ni ni so wa mompaye no ntumi enya honhom ahode a kwan boni enipa nam su pesika e ma omukunu no omufi omukunu echi e ma omuni kunu no omutwempna wo befa sa kwan no so apehwe bibie di saati bia na mu na bia wo na Yesu ayedai na obeto kwan boni enipa fa su pesika esisie eni epo eni sa niema nu nyina wo so ye Kristo ni wahwe ya obeye sa niema nu nyina bi etro e wo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wonye sika de nso behwe nyame ifise wo se atrofo nyina benya wo nchefa wo ja ederim ni sofi iti Yesu se ye hia osra ho den pa wo ko na itanye sa yire ni kunku ahom pa na wo so okobo bo mpa ya obetum de nya adom tumi ni aho den ni wiase boni atu esete no mfa ho nye den entum bi mpa ya na di adom be ba be hye wo mu awu ho boni obetum edwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible ho mpo na osuro enye wa ko no bi o nyamsem nye wa ko no bi o won se preach radio su papa no atom ompese wutie na wo bo kwan akọ owu a eni awie wo ko gya enum dem nti bible se monwen amonsreda na monya ho den e di edwane niema abewia sesamre nipa pi gusu a sika no mo fun no kwan boni so hweye wonya ho den wo adwuma mo kristo ni ne nipa no che sika ni de memme ho Yesu obetena wo hia mu no wo hia mu no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwako de gem na wo ye den na wo hye samre wade wo si yo ka wo to yo adwuma bi a wo ye na sase so ne gedem na nyina ye den na hye fanya misuro ene kwa papa so nyame omawira emfuo ni mu de piarada hallelujah
1: amen
0: and you say you twane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko jire nanim ya sumo no the chain at the side, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew, watch your words. Send me free when you move back. Who can't hear why? Mami, me ni do batem na ni tri se brichi e debi eno nye krisosom. Se me fri wo numa wo kachire wo kunu, wo kachire wo yire, wo kachire wo ma, wo kachire wo jumomu fo. Watch. Yesu si shen ye pa. Watch your actions. Oni ye, a wo di wo jumomu di wo fie. Hesani ye mani nye ye. Mani nye anye adie fri kronkron ye ni tre ni imu. Uhum ma na bobo ni echiri chire wo che mo titi wo mo nsem ni ne keka ka ho na ade free konkro ye ni treni mu uhum ma na bobo ni echiri chire wo che mo titi wo mo nsem ni ne keka ka ho

obo nipa koko se ne be ye nipa nko hell makenka pia chiro ye be koso akenka pia chiro no obie huri ejina osuo owuya na sa he bie ni ho nyamitri mu nyade na odinipa twije na osmafo paul se eno ni asempa fo frankrofo okika no na se mimpo osi se empo yen ana obofu obi frisro ba ebe kan se mpafo fro bi kire mu ka de ye ka kire mu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre di fo so epeja wo mokosro ho ahoa wo mo paul no mreso no nantisa jeremiah no mreso nantisa wo se enu mi kese da ho ma san krofo no nyina so wo di bible beto nche no ma kan wo mutiri mu adwene wo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no se nyame se wo se san krofo no nyina wo mu nue Fe Jeremiah mre no Onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israel fo no se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum pokire kese pa omu wom na odifo bi e fe ne Hanania sori ejina Onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28:1-17 mre tie ntumi kenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya nokre Obu buko ni anwa je Nebukadneza Edimwa tumono Munyina mubenya fahudie Owye na Jeremiah si Praise the Lord aleluya nyamimani mrem No odini wagro Uvisa di okano nyano kre Yedi panusu buye triunko sa Udifu wakasa Iti akwana manansu ha Na kunu ya Eye duye kunu ya Anonua kwa Jeffrey Jeremiah Sam di odie demonstration wabubum to bubu mu wieye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubu mu nyame beye dadie pa konua dia tumoko ntumi bubu oba oso still ande mito agukodro boni bi omo a trade for omu wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o mani so se die urade sie ni sa pepe ped mebubu babe Hine Nebukadneza konwe mu. Tio, di for Jeremiah, kachiro di for hane ya se. Tie, e radin suma. Ena wama omeyi di wongon atu atroso. Enunti, se radin siye ni. Fe, mi tu e frasa siye ni. Afi, ube u. Evi se wakan etuya tie, etia e radin. Na udifo hanani wu afi nuemu, bosumia etosun sunumu. Awe husa atre difo pi, omu wuko jemi. Omu si jenu ni ho, otine ni anodem. Ujise omu jidi pase, ejebi woha atre difo beko mwa. Ekombe ye niema omu ye nuwa makikansi, omu kikanana. Itina yewe the reality of hell. Hell, eye kain, eye adie yeno kre. The word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hear that. I'm in a new room. Bonsem Jim. Makum 54 times. A dionumu 9. And the war King James version. Se baso di boye ni kane ni gusu o wumwa. Ni kranu ko hell. Immediately. Na bebiya obe dronu suso. Oti ya upa. E jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. E din kan ka asema chira fa Lazarus eni sikeni no ho. E ya dia ayese na homa odeseni biere wo wiase wo kwa sori wo nkwa sori wo. Wo ka wani gusu na se won sakra wa dwin fi boni nyina ho. Me yankopon emfa wo boni nche wa. Menua e ho na wo ye den okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so. Ashanti region minim no onusu nime oso da hoda osa oyare a chese baby odro na e de pa ese owu anisa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka kire ni se wo aso odinti e na amo aba ha wo aso odinti e na amo aba ha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wa aba ha
Iti ebra, oka sa chere no no so ni sade no ko, na sorry a woko, mi mo dream, ame se ya sorry bia. Ni mom se uhu se uti a tron chere chere mu ni boni mu na o she ni panu nkura se, nyamino adum ye ko heavy ya, tiye na sisa, ne kenyam se mpapa chere ni panu. Iti wadu no ko honu, ubiye na ni mae ni hu, asafu munu nyina boni hurwa omu timo omu ye dey, omu ye. O prayer group bi mu wa sorry no mo. Ena, obofo no sa ndo ko, se prayer group na uwe ni ema omu ye. To o kanchire ni straight. When your first time, nyamita kanchire ni pepi. O si fi nekro, men si hebi yoko deeper life. Men si hebi yoko deeper, mi o nime. Bofo no ni midinye iwe nko, nyanko pwa bo ni midinye chire ni pepi. O si ukwa, fre sofu di odu no omu mpa ema. O fre me, na mnino bo mpa, yewe ya o si, mi huni eme, ha mi nina, ni nina ede eko. O asha mi bose ne okwa, sorry. Na mnina she sofu na ohonsa. Nyanku poni mchire chire kosu wa, sorry, biemu ni sum, biemu. Die di nipabe kwa heavy, ni die nipe kwa hell. Enama tron chire chire, en sorry niye sofu upi. Omdi babu atu nche, no omu nkano kren chire oma safuma. Asafuma su di omu pano. Sofu preach on, preach on, en tron omu preach on. You are pressing your pastor to hell. Luke chapter 16, 23 and 24. Luke and Sempa eti dunsia. Ni ken chema dionumi ensa eko si e dionunzi. No tia muse jabraham humi mabwa. Asuma Lazaro nonfa ni insati ya nukobo nsiyomo. Nonfa meju jumetekre maso. Nemi huwa mani oja frame imo. Na Abraham si oba kaise wuti asieno. Unya huto na Lazarus sudie uhu amane fei enanewire achichire na wonso uhunu amane krofo nyo majin se o masakra o moko heavy na omobo bra eni bible onkro no eni jibi omo it's going to be short lived it will be cha edidane yenye di preko enye nyamsema wotima wuhuri bomu na wawunim so ye di bonye ni won sakra na hwahwa ho se wokwa so yewewuye we no na chese di wadru heaven. Tie papa ya ye kinkane huanse mwen. Okaye abrabo basa anuo timo no. Abrabo jenje anuo timo. Uhubrane ahuta abrabo debi oye party anuo timo no. Okaye. Iti Abraham kache nse kaye se uti ase no. Debi anuo ye party. We wajwe nse wenye ahuto. Ebrao wasa asisu ono. O kaye se o wunyanum e mani membe numbi woho. So o tu jenu muna nuwa shise pepa. E kwonki kansa anse muno. E di so bie dada so jayi ube to mse pepa annihilation. Ube shivje. Aso bin chile chile nono. Omwe ni mse uka wuna uti emia. Jani na juu kre ankwa. Mentra homo bie mchompunu. Weye huhu mwa sema mwe du papa papa papa. Anajuko dae na nkawudeja sinema mwa. Kwa nibe komu. One night you pay one to me, now we come nye billions and trillions of years, aye forever and ever. Oh sorry, na udi agro, se mi kwa so on so sakrai. Nyambre na sakrai, nwa nko jem, wan sakrai, nyami, no mesi sana sem. Ye na wasi ya si sani ya ni nyami ya semu ye pe. E tisa, e danu adie febe ye day, be yot, e niye chirio. David isi akana mwope ne dami ni uwontem. Ubowe niya sunsura nwa drumu. Unimda ube u. Unimda Yesu beba. Na du abrabo egra topre. Udu okra edi agro. Udi tu chacha. Nwa kwa sore infi piti pepe. Udasu ditro. Udasu konto kwa uchempre. Ningine echi uko heaven. Ube druwa miyawe. Ube druwa pa miyawe. Eya tron chile chile. E ni Bible mo. Yesu kachile obano wa onune juma nwa ye wiasi nina nese. Asoda hu nina na emema fano. Kwamu sina bo yesu na jeno na dumini mobro hunomu. No ka se di onye boni da on tu bo mama ameno. O si di trasi trochro peje de nekrofori jile jari. O bi besi e o chro di e kwa jo mensa na no ko chro bi bo di e tu chro mini na huse wukro no no wa. Wana uko. Kwa si po kudano uko nto kwa wa solde. U chro mini na huwa. Wana uko. Ti yesu edo si krofo muta usu no wa hifa. Watu afo no wa usu. Omuko. So bi e mufu wa misu minye dey. Mi mufu. Ko enko ye boni. Yesu nanu wa mfumo. O bi e nyankupo wa wunu no ye dey.
onye bone. Bible neka. Iti wushu shwe kwe ambe faso asi sofo. Meden matransi ya minye bone. Ene oso rwe nusu huye pa. Bone. Bible neka. Iti wushu shwe kwe ambe faso asi sofo. Meden matransi ya minye bone. Ene oso rwe nusu huye pa.

Hello, Kachere, se asema u asasi au nuku toye mi pese mi huno kure wumpa. Iti asema wuku nuka se sikana modije enwana modije yana. Usu, praise the Lord, hallelujah. Sini yesi dwe radina banabasi nsua sheki yenu. Yesu suye ye pesi ye sheki ya hunka kra. Sape pepedi ya diji. No sewe, grofo mko si wuku nu, omu nane buboho. Minim danu sene yusu yato na ya tichemo. Omu nane buboho nu. Omba before wako. Uwi anon su dafom kutukum. Usore anadi tru dia grosso uko heavy. Ube dru wa miyawe. Usakra. Uni tru ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kachre jufona wama jinyam suma suwa. Sitene waji ya suwano. Eno kachre omu se. Mweje mufri ni mune obonsam. Akono die na moye. Udi tru aya jine ode nsiyom. Nani huwa tono. Jare kama. Usere anwa di tro di agro. E tro di nipa e ko amani huno krom. Tise wuni mwa. Asumafu unyumano eti du mieno. Jeme diyonu kusie diyonu na Herodon su sori jinae. Nen krofuwa omu Kenya nkupuase mwachi James wakuno. Akwachi Peter. Mainu nyine ni aje. Sen krofu nsorom di nyamsemo hayensa. Omu ti omu nyamsema uko boni hukura na usuru. Na boni susume ni ameede. Debi ye buwao. Ye peso oti asiese. E didane ye nye diprekon. E wia siha u nye mfie sen. En waka wenye gusu u uomo. Ka krebi na uko. Uko hevya ye beta sinso ko deje mafibo. Nyamensi sana sem ni ya waka nenuane bebomo. Ti ye kachro se sakra. Dumbi oho tumini ya huwa dimbi oho e bebo umo. Nya wa huwa deni ya de sakra one nye utumi. E ye nyame huwa na ebo umo. Nyamia dumo bo u. Nyamia huwa di ebo umo. Na nye utumi fo hunamnu upentumi nyeno. Ahon de nyanya nyamia ya fomo esini pano wa sakra enti ase na unya enti na ye wadwen se nyamseme dedodo hwan ebetumi akọ heaven boni de hwan ebetumi ejai ni ade so si ono na no di ni bonye fo nyina mu kan chief of sinners he became the chief of saints obeya hoto fo hene enti se nyamia ya masola wuji so ye nyimu ana obetumi aya ma akuma pa ne wo so nya ahobrase ne wo so nya po no te so pa wo ye dwe ni nyam so mu wo kire ko mo yese o yese no na no de hihie ne ho ne mo brother Damascus ko mo yesu bie ne ni mani hu se nya sa na de ko heaven no wo se urade se mati a kire me ne amenye Lord, what will you have me to do? No se kwanania se ho na se nyamie ninke mbubu sola. Na solu dreda ni asi waka wakume hudi ebesie. Wachina mieko kuno. Iti ibra Yesu kacha na ni asi se onko papabi ya friend so osi batini honse mpi. Wanyo. Yesu si yedi mayeni huwe juma. Praise the Lord. Mayeni huwe juma. Ko no ko ko bom pae manu na na nison titi na fe won sha se nka masem pa ne pa obom pae manu wie won ya honhon kronkron wa sha se no kenya me asem na nkrofo etwem si ei nyame ho ho anya ko wi na chichi ni pombo yesu di na sese wo ka bi ma jesus yi wa wo tie me a wo kutia yesu wo kutia nyankopon na mpese oti nyame di no me pepe wo makoma mu ni mempae ne menkutu sra ni se nka be ka bi ma jesus and send a woo. Eye ebra ya kinka we nyina e me pese ye hwe Luke chapter 12. Luke and sempa. Owe bia obewuo na sema o kan ni se I have given my immortality for gold. Mi mfi santi e wosen kam de kotena hell no. Me dia sisa gold. Enipa pie wa dwen se unye sika pia ne chese wonya nyame. Ebin tumuka se nyame no me aka nu suma nye sika pii. Sika unam trosu ni krono ni kwamboni suwe nyano. Enwe ye sika papa. Sika ye gudu pa. Na siwa mfa kwa mpapa suwa. Ema sika nuhu gufi. Eti saa papa yi. Odi mfiye diyonum. Wa mfa kwamboni su ne peske o. Odi mfiye diyonum nu uye. Ne bra osi isu ono. Ne mranti bre munu oye na jense. Obepe sika papa papa papa papa papa. Bacho, 50 years ago, asem na meka, nyesu odi mfiye diyonum. Asema meka, bra, ochirofo, ochiro ni buku, no si 50 years ago, ochiro buku na ache, ude kahu ache, se bro, sa. Iti woye na jwen se, obe pesika papa papa. Iti wodi mfiye diyanayi fifesika, nunye bi papa papa.
And came the dying hour. Ubiya wo wia sibia, da wudi be wo ne bedru ho. Ebi nwene ho. E fa won sa na de won ko. Nti answer na wo be wo no na ofre ne yire ekọ owupa be bia wo da no, wo mpa so no. Na ofre ne se. O ten in sa kire ne yire se, ohun cool. Kro potue wo ho ajebidie eja wo mu. I would rather lie on bed of coals and burn for 1,000,000 years than to go into eternity with eternal horrors that hang over my soul. Odini mri nyina hwehwe sika wan hwehwe nyame. Etu wo no frɛ ne yire ka kye nsɛ saa ejaye wo hwe. Kan be yia, kan meda so be imfie pepepem. Since me become a near gusso, no ma call hella at true me say say. I've given my immortality for gold. A bre me gusso and me shushing yam a sika, no sink am shushing yam make home, but me fair sika say a yammy. Any papia fa sika to say yammy, me pacho, gold is not God. God is still God. Nyammy does see yammy why? Sika a yammy. Ubi oha oma dwen nyina ne se wiase nyina ne se obenye sika se ye kwam papa se ye kwam boni e de ne bible de ne asori de ne nyamson papa are min ko bia na asori a me ko ba mtimo wi mi bia na mi gyai sa ne ma no nyina sika me pe mani gye ne sei ukotena bia ba no na fofo na ade chese woni age eh emprafo e omo do so ene obi na be say the beautiful ones are not yet born si se ne e wo omo ba na go catch him say mentra o ba ba ko ho o menke kas asem no nkyere me san krofo ni nyina omo die sika esisa mfisanten Luke chapter 12 15

0: ade ayɛ obi a ɔ ɔkyɛbɛ ne yɛnyi awurade ayɛ aha ayɛ crusader ase ɛnyɛ ayi ase ɛdi ɔsa yɛ keka yɛ ho sa ɔgyidi aka amen. Papa ofia dada na ade de odanso kra sonko kra ene de ayesronko kase yamo akwa bo osofo amen yame bo paye ama amai bra wujira na sui na ya bo paye amai no de Nesu ye bom paye de radia se se. Ye niya sopa se ene. Wama krisu di aba ye krumu ha. Radia da wase. Se wadi sa krisu di aba ye krumu. Bia wano ne ye radia ye. Oso de radia se. Erika fuwa sofuwa. Nyako pong kwa fwe waha. Ye niye radia ye. Se edu yesu yesu. Ori jisi keno abaha. Ay shedin jen mwenyam. Shre. Ya jawa sororo. So ama wei. Abamu. Abrade nwaye anwadiye. Shedin jen mwenyam. Dana se. Mandye waye amaye. Wama sadye abamu enedeyi. Abedu sakre mu. Yesu di mu ene abo mpaye. Unim. Adie bakwa abaya mani uwiasi aye oko boniti ene oko swaba. Enyum waha enyum adyanayi esya ose onona ma oko etai wa maemumu yobubu okufuoro akodie eti munyeko mnamnu sa miyo nyankopo yobama medine so awo asase so eti yababa paye akatire wade se wiase okwe kosu nyina wiase nyina wade mani nyina amra na wie ye wade betu ama aso dia ba asase so biakwa mko wade enim bo paye yen dima ama wiase asomdwe oko ewa ha basabasa estia oko ani basabasa e bible ni ho nipa ye chomsie awudie ya bo paye se ewade emrem ono ma akodie ejai wo wiase ama nyina mu so ko atutwa abrade bema asumjie ababa bia oko eko na afia tmenya kwa kasempa no ono se o asumjie emane ba bo paye se wiase ebia basabasa e ekono America ni Iraq asumjemra bebia Russia yomo paisa asumjemra eni ya maimu so babi biara oko eko so emo paye sa asumjemra bo paye se ya sasi so ya uru oko se ya kumu obi waha ya se obi waha ya sre brade se saye emra asumjie emra oma asumjie ema wiyase ama enye naso saye ya ni maye sufrena obaye bi wakuma mbu enye brade kasa mpabu msabri kacha suonye Yesu dimu ani abo paye. se ye bo paye aza agumetre aduana inum temum aduonu mienu no bebre aye amo ye de omo pe ojom nyankwa wase monna ne mo ho emra me nten no waje mo kwa eti na ye hunu aye basabasa ye ni tokwa ni oko eti wase monna ne mo ho emra me nten na wanye mo kwa mo asase anu nyina na mini o nyankopon no biara eni ho bi o ti urade ka se yasre yasreja se obje asase ani viase nyina no nane nipa akuma arikafuo se omun nane omuhumra ni chansa chira ba bibiara omuwo emre urade nche wo yesu dinim bie wano tatre na bo pa ese urade fasa kwa jei bre viase kasa uro eni ama inyi naso so mu shabra dia amdano umba rade cha umbinyam kwa jie te chufra rade se rade abi bre muna manipa bi bre nana umu mna rade nche rade sa mu nana muho so amdano umba rade nche ya obeji omu kwa Oh, Daniel, I went for a person soon. I bet soon you can put it as a four. I went down on my fret him more day. Oh, Daniel, oh, I didn't know any of her. Sarade, Eddie, and Nanny, home, Beba, or we are selling you now. So, oh, Daniel, oh, Mom Shammy, as I see you, Nana, Minyan Qua, Yamon Pie, Emma Quadier, Yamon Pie, Emma Sa, Adjay Satra. Yeah, such a free bonny in our home. I think a four such a roma chain. A bamu penny for such a roma chain. A year, Omo Mudia man soul is so much in it. I don't know about running chain. I do such a viasim baby bearer AC. Yes, Su. Dika Sienemu, and Yabo Pay. Ma, sa. E meno, ubiya antu ubiyasi bebi biya. Ma wa meno, ema omo mtu mufie ente, na ente omraha, wo yesu dimu eni abopaye. Bible no se, rari amani din, a bru din biyaso, ni abo yesu dina, koto chwenye na koto, ya abopaye. Sabri, sa amai nyina so. Bebi biara, Yesu Kristo dini nuhono, ye biye apro sabri ya. Safari kitao, safano, ewa unchei. O kate rarese radie, bebi biara, Yesu Kristo edino omuti, uwiasi bebi biara, radi biye prono, na Yesu Kristo edino emo uraho, di biye wano kate rarese. Mpaye bono sa wabwa rade so ebetie. Sa wadi ya mjisi ya bwa mpaye. Na uo na miye uwa kumamu. Na uudi wa kreni na bwa mpaye. Na bebi omoti yesu dino. Ya kasa biyemu. Abusue biyemu. Bebi biyara. Omoti yesu dino. Enza chwani ebisi. Sa mbati yesu dino. Ne dino kwa wiasi nina. Yesu Kristo dino emowura abusua kuo ewo wiase nyina kasa wuro wiase nyina mu amae wo wiase nyina mu ipa wo wiase nyina mu awurade panyifuo kwala mema abamu adikamfuo oma panyini nipa kuo wuro bia ane womo omo osumbi omo ti Yesu dino awo omo ti Yesu dino Awurade ankasa emi apro ama Yesu Kristo dino emowuram Yesu dimu ani abompae Awurade Elijah bise Elisha tie na pesa miema ho asa na fami efruti akọ jisikei ene waba asofo no ha nipa panyifo obi awa ha. Then I'll be several day. Se jisi ke asha siye na na jwi. Ya umeja, e jina mani mwi. Diyana ape several day ya mao. Diyana ose siwa brepum. Sana, kusye libe kwene wye yeno. Bisa, kachele wa several day, ensa me unko. Batibios, ni freni no, etia umeja. Kumi mobo, fa wakuma suwa de kwa urade ni mse urade ya insa me unko. Yesu HM awo aha. Yesu HM etikacha se urade ya insa me unko. Wase o usufreno wase oti. Na otia, obe jina, obe danu huamba unchei. Obe jina na usu afrenti obeba unchei. Diyano wanya mau, bisa, na obe mau. Hushe, nabi huu. Efana jii kwe wusabeka. Yesu di inka sienimu eni abompaye. Na, beti mi atiam emi abemanya kwa unisa waha. Aja, awo Yesu di inimu. Yada wase, ene day, sanse, oye abako samu waha. Aha, eni ya wawasa asiso. Yada wase, ohini asa asiso. Ni wasi se, anende ya wosu sobe ya maom, radie ya bo paye, ma, wasamno kowiasi nyina, ma, Yesu Kristo, enhaeno kobe bibiara, di esi Yesu Kristo di kwain, ema ukrofontia na radie yifruo, ma Yesu di no, ema urwa ewiasi nyina, e frisabre ya, ya bisai, niya kain, niya paimwa kain, niya bodin, ma ensi ewo Yesu dinim. Ene ya ba ewradie. Nadu akwa bedue. Bwae. Ni ya maye ni na ekwae. Ni ya chumu wani. Senye. Uwibia ni wa. Ni ya makwana vye ye. Obeka. Nungu amaniye biwa na pebu. Na ube ya amaniye njine fruo. Jaribwa yifu njina kwa. Ati sa fwa fwambra jidimu. Arare maenye fufro. Sa fire bravo chayi. Maenye ohomno enye fufro. Arare. Obi bia enye sa ni otie bia wo Yesu dinimu. Arare. Ati sa. Ka. Ede. Petro. Ebre. Omayeno. Zane wakwanso. Ene. Shani ma. Maninye ma. Ma emuso sanye obi bia anwini ebeyema yadaba se urade se empabo ewo yiya no Yesu di kasiye nimu ani abompaye na mikrofoni nyina antiam amen bawon sam ama Yesu yenyi Awurade aye yenyi Awurade aye betu atrasi mima akwaba na dwi jisika yeye no bosume esiemu ya bus efiensia die na itira daso no ani se onam Kristo so ebubu konua nyakopo adom ti konua konua biara ani konua nyina jisi kemu ni nyina bebubu wo Yesu dinim yiye urade aye ye huma ja aye yedikani jisi kedo kofa baye aye safu power with that Kristo Deeper Life asafano, we are seeing na Pastor Dr. W.F. Kumi. Owo fia asabri. Ozo frebo akwaba. Amen. Siamu emi kasiye pa. Ozo frebo wase. Yamu akwaba nso. Na. Yamame nso. Yamame. mama Esther Kumuyi Israel mame no ano so ofia mama ye ba so akwa nyame israel tase e ba se chira mo ni e be sisi wo dwumadi ase sa dwumadi e sha se ne wa ha na na sa dwumadi a ri be wie yawada ana jubia e be gck anyumra no nan nyumra bia no nan na aya o kina no pa ero tinachi aye bosome sunu dedi kan ni datosmin no ye be ye all believers and ministers conference gidi for and asofo nyina nshia mu anopa ye sase anopa no nso na etino osa ye bantam ni abopa ye no sia anefa yare ho ehye onyakopon tumi mu onpae bom na urade aye krado se ni o wose sia ma nyina nsabeka eti ye nyina ya to esa fro bibia obi a otime ne anopa ye o kire anopa eye no sia ne fa pepepe ni nyina transe na fe eye abofrofo no aye mwamdu mbama kristo no amuluso ya wo lunch hour with Christ any kristo eto ensadi die etira wofroforu nyina baby ya wutime ni bia wado huma kristo a mayente unkasa ni ebetu ya buwa u ya wuro kwa ebetu ya mfasu wa buwa wa saju medie mu tuinya mkwaji ya ebi ya wutie wa radio so anase tv so anababi biara anase online awutime ni ya 030-233-5458 Emamo, etino, yebeye, Believers Banquet, amamo, eye kwe siyada. Yebeye sa program no, amamo unyina, elunti, ube timi afre, na yetimi, aye sheshe ya mamba, yebeye, awubia, watimi doho, ashe, sa, jumadie no, emu. Etino no banam de tip jano seno so na wa frɛ ne aboa wo efie na sɛ ba bia yɛ hye mu yɛ wɔ o sase so wura sase wura ɔhene ɔ Paul wa ha Professor James Ayase ɔhen power wɔ cream ha no yɛ mɔ kwa ba ɔhen popropo Ohene yisu baye wane ni dofu ne baye. Mama Ayase. Onoso ewaha. Mama. Onoso chia. Ye nye radia ye. Afi. Ya okan chema titra ni ye. Reverend Pat Joseph. Onoso ewaha ye mwa kwaba. Ya mana kwaba. Nafi. Ye PFM. State chairman au Frima Kodi onoso waha ya mwakwaba afi ya wo PFM chairman CPC chairman onoso Reverend Bashange onoso waha ya mana kwaba saafro Baba, nase inyomdia, ibe yu mwachere, nase wanajui sisi uhu. Konu ya no ebe papai. Musrenti konu ya be papai. Nyamishrao.
1: ...from regions, states, and nations across the world.

0: Praise the Lord.
1: Yenyi Ewurade aye. Obia nka. Hallelujah. Ba mutie me. Enyina munyina betini abumaka. Hallelujah. Praise the Lord. Ma mutie no wo London, wo America. Oshinia. Bebia uti mi bia uti emene wa Afrika ha. Anase, ukremu, Ghana ha. E kase bia chremu se. Saji sikewe ya sonkukura ani edutwem. Amen. Ede ose uhunu se. Eli kachira ose, ye uhumeja, owa hadada, nenche. Odi nyakupo on. Tumi abubu nkonu ya ninyina eba. Sari ngosro nkwa masaju medie. Sawoji wedi ya ka. Emi chen ya wadi kaya kano. Wiasi bebi ya otie mininyina. Tiasere huni se. Yei huumeja. Wawuma bebre. Na. Yawo ohini. Eye. Nasasi soo ye buku ha. Nyako puandum. Ni mani mubako. Nyako puandum na soo. Ati tino. Ane radia mani soo. Sa wabe ye. Ohimpong. Ewa saa. Ekremu. Anunti. Sa osiesie no asa waba no waba me kwan sa me ka kire wo se aya ohimpo wa ha no Professor James Ayasi awa ye ohimpo propa owo sa omai mu anasa ebronu kremu a ote hai obaba jira ha Abe ma nanu diye sem efa sa jumedie ya yede aba kremu no eti meni age pa se ntama metume sa fra eye ye himpon a owo ahimai mu ha Professor James Ayasi awo yakopon Apeja na bedu pepe, suwe se omeka sa entrei. Ti bawo nsembo, mse minyaye wo nsembo no. Okani kuru mkasa.

0: bobo sem yeni awrade aye yenu aba ye ode awrade ase na ofa eye sasa promo fiemi ensani na crusade aso nya na yarisa ekokura sasa bro ni nyina ko yete adanse eno die di ho tem Yenye radia ye. Efem ladi, valomi. Mijina ye bedia danse ye, se ni urade, e jemi, e fri, e yesi siyari yomu. Midia danse ye, se ni yanko po, e jemi fri, e yesi siyari yomu. Baya afiba kweni mitimi, en koto famensa, en ka, e ye, mi, minanswa, enso sofuo, ebo opa ezi sebi timi ekutu edibin saka ye mi nansu anu misi weye ya sanchwani ana onusu usawe kawadi ya weyesu dini toko suwa vyo edipedi ya mzansi tumi nesani umtane baye adansi enbe bre wawana ye ntie binsu frefi dini so abefu kwante mponu ibi osu yanya ntentem Oso dia ni ye chen, nti oso betimi di aba. Ye tiye di odi ho. Minu anum.
1: Good evening all.
0: Mi mamu nyina ajo.
1: The problem I'm having.
0: Mi awa na mi fem. Na mi ti enibi. Oh, mi. Masuni fenum, nobi bo masum. Eti sa anin mete. Namete mpai boy. Sa ni anamte na jai. Ni nye jai kura. Tinda radia se nye waya mame. Ajai kura. Bobu sema yesu. Inye radia ye. Nia inu abema yi. Okay. Tile na suni fano. Ina no wate enibi. Neso. Yankupo ni babo mpaye ni njine tuya ira. Yentie enyomba ako.

atwon akye no na wakata ne boni nyina so nya se wo kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e ho firi boni nyina ho yen kai Matthew chapter 1 verse 21 o se na wobewu obabani no ato ne din Yesu ifi se ono eno obeji ni man efri won boni mo ni pepi di bronya edi star ne de keka ka ho so mo nim ne ntia Yesu Kristo wi ebinu yo adwen se Yesu wi se ne be be wi nkokko ye be toka mo no ye be ta shata de mo no ni a shata kan ye ye nkoda no dware no address u bronya tade na osresre krakase bin mu nim ne tie Yesu wi me pa cho eno na Bible ka no obewu obabeni watwe ni din Yesu if you say ono na obegi ni man efri won boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina property mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on o koje mu ni montra oni montra adi hia wose wuye ni so obehwe se wu won kwaje mapa Ebra Yesu Kristo do boni nyina chew ne etosu mie no you are sanctified holy wenya akoma mutie eno na meka chiro na wotwe ba kunu se John Wesley wu ko ye chire no na safofo efre obi o meka nyamesem nchiro ne papa no beka akoma mutie ho asem emfimfia ogusu preachi no bia sori me meka se nyamesem o ha committed this nyamesem no so Methodist nyamesem ni say John Wesley otiasi e no wose yankopon eti Methodist asori no se ne beka scriptural holiness scriptural sanctification iti e Bible mu ade a asofo pinya hunu ni omunima ne nkwaje na ne mahu ni sa kola bi o ho na se onumo nofo ne drubre o so ja no onya ya obi ho se wo wi no fo na ni sinyina wu ti honhom ni pepi sin wu nkwaje nkwa na omunim o Bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibio se me dia chance na edasu hye na koma mu wo bewu o sin hira na omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na be hunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim wo sori ye na wo hurudwem wani agye de na anigye na wo gine firi hefa se wuni mo se wu ba bewu a e wo so hu se wa koma mo boni ba kokre ni ho eno ne de ko heaven ne to so miensa all restitutions are made ni amikan mi amikan kan one of the papers other graphical times krofobia mo ko wiya bibem se esrem ho ba bi na e ko court na judge ni di asem na no ka se ni ma mo wiya ni nyina wo so mo di sha na om kofa ni nyina ba the police fo hu ye ni ye hu nyina om kofa mra paper no twro the word restitution restitution restitution it's in the Bible our Bible mo it is say wo ka kire me say wa sakra na wa wiya obibiri bi ni shirt e da social na wakotine nenim se masakra mbe Kenya msumachiro. Shete nusu opena se mpa. Nuhu hun se sa shete nune shewe wa dibibia shene son. Nyamse mbiye ni wawuka ebeko nipana kumamu. Ni mumbra u sakra yeno nuhu wakoni nchene se. Min sakra yeno miwia u shete. Mahu se diye miyeye ninye. Eto dampu uka wasi nyefi midia cheo. Na uwa yenime bebre. Ebin muwia kwa jim krofo yirimpo. E jin krofo kunu. Omu ya sorry mpeni mfu obo nyuma kesie katonsu ni ade wa sorry demo. Omu ni muse osu omu ye restitution. Omu ye nsisie. Na nye mana uwiha yeno osadi kome ni ura. Ube uya miyahwe. Ube humbe bia. Ube kro. Wa sorry nti mchuro Bible. O mame no papa nti mchuro Bible. Die nyamia churo no. Eno ne wosi ye huim. Syllabus no. Aye de ko heavy. Eno no. This is one shame now. They will be tie a software trophy on semwa. Good luck to you. Kosu ene tie. Na wakam eni gusua. Ube hunse kakin kuna wadrenko. Adofo nom. Ye kase restitution. Mami bia u huru nyam sumu party. Se ni eni pepi huru nyam. Uke nyam sumu. Sofu emi. Uko tu testina no die siya mazwa monsa cry. Omu boni kwan wobu die. Ne mami ko supermarket so okotade okoye no yiyi ni mebia ohia

pese o mutie bibi o moye ni se obetumi a winning next election komo fofro bi ni ho a wo bo a eto na som efa election no ho enti yensu so a ye agidifo a na fro bi ni ho a wo bo a eto na som efa election no ho enti yensu so a ye agidifo a na se wonya ye gidi ni nenam sa nyamsema wutie su na mu abeye gidi ni.